opportunity na me cause can be feel and cast stress na kwa me kasa abla sikani ni two table na ene le men na di divi ye di divi anu a friend ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bia me no fira busu afi bi asu ye ndi divi en kono mo adro Atomna metiase, lemuna meke kamil.